0: cikin jin kai da masana sun ce wannan shiri na da tasiri saboda yadda zai samar da mafita kuma madogara ga waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da matsugununsu. Kwamar Dauda Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin matasa da ke ayyukan ci gaba a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, kuma ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan jin kai a shiyar.
1: Fatan mu da kira shine ga gwamnati da su kansu al'umma da kuma kungiyoyin fararen hula har su masu bada kuɗin da a ci gaba da wannan hadaka, kuma a tabbatar da an sa ido sosai wajen tabbatar da cewa wannan abu an yi shi bisa tsari, wato akwai quality of work na wajen gine-gine, akwai kuma tabbatar da cewa mutanen da suka dace su ake ba wa horo da dai duk abin da ya kamata domin ganin cewa a ƙarshe kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
0: Masu fashin baki kamar ambasada Hafizu Aminu Daiba na ganin shirin a matsayin wanda aka yi sara a kan gaba.
2: Bahaushe ma yana cewa da a ringa baka kifi gara a koya maka yanda ake kama kifi, domin wannan zai zamto cewa sun daina barace-barace da rashin zuwa makaranta da rashin abin da za su dogara da kansu.
0: Ana sa ran gwamnatocin jihohi da na tarayya za su ba da dukkanin gudumawa wajen samun nasarar wannan shiri ta hanyar samar da tsaro da kuma sake tsugunar da waɗanda rikice-rikice ya raba da matsugununsu a jihohin Borno da Yobe da ma sauran jihohi da ake da 'yan gudun hijira da matsalolin tsaro ya raba da matsugununsu. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
3: To har yanzu muna tarayyar Najeriya daga Arewa maso gabashin ta zamu je Arewa maso yammaci, inda gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adinai a hukumance. Wannan wani mataki ne da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen inganta harkar ma'adinan da bunƙasa tattalin arzikin jihar, kamar yadda za ku ji rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana.
4: Gwamnan jihar Dauda Lawan Dare ne ya kaddamar da kafa kamfanin, kuma ya ce kafa kamfanin na daga cikin matakan da suke ɗauka domin tsaftace sana'ar ta haƙar ma'adanai gami da jawo ƙarin masu zuba jari, inda ya ƙara da cewa tuni wasu masu zuba jarin daga ƙasashen waje suka nuna sha'awar hakan, lamarin da ake ganin zai samar da ayyukan yi da ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar.
5: Irin ma'adanan da muke da su a wannan ƙasa, wanda duk Najeriya ba ƙasa ko jiha da ke da irin ma'adanan da muke da su, wanda yau ga mutane sun zo da kuɗaɗensu ana maganar $200 billion da za su zo su sa kuɗinsu a wannan jiha ta.
4: Akwai matasa da dama da ke wannan sana'a ta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, abinda gwamnati Dauda ya ce yanzu za su tsaftace ta.
5: Za mu biyu su ɗaya da ɗaya mu tabbatar da cewa an masa rajista, an ba su kayayyakin zamani yadda su ma za su gargaɗa kansu.
4: Sai dai abinda al'umma ke fargaba gami da dasa aya tambaya shine yadda kamfanin zai tasiri ganin irin ƙalubalen tsaro da jihar ta Zamfara ke fuskanta. Hakan ne yasa na tuntuɓi Mustapha Jafaru Kaura, mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kan kafafen watsa labaru.
6: Mutum daga nesa zai tunanan kamar akwai matsalar tsaron da za ta iya hana a yi wani abu, amma a jihar Zamfara mu gwamna da Tadauda Lawan ya nuna matsalar tsaro babu abin da take iya hana a yi, saboda babu wani abu wanda an na ci gaban da matsalar tsaron nan ta hana shi ya yi shi. Kuma su matsalolin tsaron nan an ci ƙarfinsu sun yi nisa, kuma ana nan kan jiki kan ƙarfi, ana ta ƙoƙarin faɗa da 'yan bindigan nan, ana kuma cin galaba a kansu.
4: A nasu ɓangaren masana tattalin arziki irin su Dr. Murtala Abdullahi Ƙwara, malami a Jami'ar Umaru Musa Adwa da ke Katsina, na cewar kafa kamfanin na da matukar alfanu.
7: Shi wannan kamfani idan ya fara aiki zai haɓaka tattalin arziki wurin ƙirƙirar ayyukan yi na kai tsaye da kuma wa'anda ba na kai tsaye ba. Sannan kuma zai ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar, watakan wani abu da muke ce ma IGR. Saboda inda yana yin abubuwan da ya kamata za a samu kuɗin haraji mai yawa wanda zai taimaka wurin tattalin arzikin jihar. Sannan kuma zai haɓaka masana'antu, saboda masana'antu za su haɓaku domin mutane da yawa za su shigo jihar suna wannan hidimomin, sannan ƙananan masana'antu da manyan ma na jihar za ka ga sun haɓaku saboda za su riƙa samun mutane suna wani abu da muke cewa patronage, suna patronizing kayayyakinsu.
4: Wannan kamfanin haƙar ma'adanai dai an kaddamar da shi ne a ƙaramar hukumar Zirmi da ke jihar ta Zamfara, abinda ake fatan zai zama salon magance matsalar talauci da al'umma ke fama da shi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
3: To daga batun haƙo ma'adinai a Najeriya sai batun wani ma'adinin kuma a jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka ja kunnen 'yan kasuwa da ke tsawwala kuɗin siminti. Gwamnatin ta ce wannan mataki na ba sani ba sabo da za ta dauka a duk

0: ne masu irin wannan wato mataki na tsawwala tsadar cementin na da nufin wadata shiga mabukata. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilin mu Gazali Abdul Tasawa ya aika mana.
1: Watanni da dama kenan dai da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Niger ta dauki kudirin da ya tanadi sayar da siminti a farashi mai rahusa a fadin kasar. Wannan kuwa domin baiwa hatta masu dan karamin karfi damar komawa gine-ginen gidajensu da simintin. Wannan cima ta sanya gwamnatin ta zabtare kudin ton na siminti ga magari mai launin toka zuwa jikka 60 ko 65 a maimakon 80 har zuwa 100 a shekarun baya. Kuma Malamin Yusuf Jumarau mai baiwa ministan kasuwanci shawara ya bayyana dalilan gwamnatin na yin sabon kashedi ga 'yan kasuwa masu cuwacuwa a kasuwar siminti a kasar ta Nijar.
2: Abin da muka yi la'akari da shi shine mutane gwamnati yana yunkuri na shahe hawayensu da kukansu shissa abubuwa duka ya hudda musu da wani haraji duk wanda an sani. To shi ne kisa jami'an tsaro da ma'aikatan ministan kasuwanci na duk inda sun kaga wani ya laɓe ko siminti ne ko gas don ya saida shi bayan hoge su kama wannan siminti su kama wannan gas kuma wannan mutumin a gurfana da shi.
1: Tare da kungiyar adaidai sai wadata da ke fafutukar kare haƙƙin masaya a Nijar. Ta bakin shugabanta Malam Mamanuri ta bayyana gamsuwarta da matakin gwamnatin. Ya kuma zano mana wasu daga cikin matsalolin da yace suka dabebe kasuwar simintin a yau.
3: A harkar kasuwanci a nan kasar tunda aka fara sai da siminti da farashi mai rahusa sai kaga yau kaya sun hau ko ku sun bace a cikin kasuwanni a koye dan kudin ya hau sama. Shi wannan yana cikin dubarori na 'yan kasuwa ko kuma a koye dan wani guri na gaba. To shi kuma a dokance a harkar kasuwanci ba a haka nan, wannan abubuwa ne haramtattu ne.
1: To koyaya 'yan kasuwar simintin suka ji da wannan kashedi da gwamnatin ta yi musu? Malam Abdulrahman Ma'azu na daga cikin manyan dilolin kasuwancin siminti a birnin Yamai.
4: Lalle kuduri mai kyau ne wanga, saboda mu ke ja ma kanmu wani abu da ka gani yana faruwa ga dan kasuwa. 'Yan kasuwa suna wuce iyaka, tunda yau baka sayan abu misali ka sai shi ka 60 ka ce sai ka sai da shi 130 ko 120, abun yayi yawa. A san tausaya ma al'umma.
1: Ma'aikatar kasuwancin kasar ta Nijar dai ta ba da sanarwar cewa illahirin simintin da za ta kwace daga hannun 'yan kasuwa da aka samu da laifin aikata cuwacuwa a kasuwar simintin za a mika shi ne ga Bargidauniyar Ceton Ƙasa, wacce ita kuma za ta yi amfani da wannan siminti domin gudanar da ayyukan gine-gine da take yi wa iyalan jami'an tsaron kasar ta Nijar waɗanda suka mutu a fagen dagar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To daga Yamai din zamu je wato Zindar, inda matasa kuma kungiyoyin su da 'yan unguwanni suka mai da hankali wajen daukar matakan kariya da yashe magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya da ake fuskanta a duk shekara. Daga birnin Damagaram, wakilinmu Larwana Malam Hammi ya aika mana da wannan rahoton.
5: Daga farko kan zuwa tsakiyar damuna lokuta ne da fargaban ambaliyar ruwa ke mamaye zukatan al'ummar ciki da wajen birnin Damagaram. Birnin da ke kumshe da manyan tabakuna gabas da yamma, kudu da arewa. Tabakunan da ke karɓar ruwan damuna daga kwalbatotin cikin gari da ke fuskantar tushewa sakamakon ƙazanta wacce duk shekara hukumomi ke ƙorafi a kai. Inda a duk shekara ambaliyar ruwa ke shafar dubban jama'a tare da haddasa asarar rayuka da ta dukiyoyi. To sai dai a bana kungiyoyin matasa daga shiyoyi daban-daban sun kudiri aniyar gudanar da ayyukan kandagarkin matsalar ambaliyar kamar yadda ma'azumanmu daga shiya ta uku da ke zaman godaban ambaliyar ruwa ke cewa.
6: Karalola Hamma unguwa ce wadda akwai wanda yanzu ta nisan bar gidajensu amma hanzu ba a magance ambaliyar ruwa wani ba. Kuma an ka ɗauka unguwa ta biyu karce Aliyaru, in aka yi ruwa an ka ɗauka lungun makaranta tun mutane suna kira magina yau har sun zama magina su da kansu saboda ƙalubalen ambaliyar ruwa, kaga akwai tashi hankali.
5: A can kuma shiya ta hudu zauren shawara na matasan ne. A jagorancin shugabansu Malam Sula Umar Faruk suka ce ambaliya iftila'i ne mai ban tsoro ta la'akari da yadda gidaje da dama ke makwaftaka da makwantan ruwa.
7: Gaskiya abin tsoro ne, kuma abin a dauki mataki ne domin a yi rigakafi tun da wuri. Kamar yanka dauki irin su Kanya Roba, wajen wannan a can dama kusan makwancin ruwa ne, ya kamata a dauki mataki saboda yanzu ruwan wannan da aka wara mai karfi, inda ya tashi aka yi ruwa to ƙara tashi yake.
5: Haka su ma dai matasan kungiyoyin taimakon kai da kai a ƙarƙashin hadaka da ake kira coordination ta bakin Musa Badamasi Council, tarukan faɗakar da jama'a suka yawaita don kowa ya kama jikinsa.
8: Hal wanda ma suke nesa da tabakunan ana yi sako ya kai musu, don saboda takan yewa idan ambaliyar ta cinye wanda suke kusa, kuma ta shahi wanda suke nesa da tabakun.
5: Duk da gudunmawar da kungiyoyin matasan ke yi da ma kungiyoyin taimakon kai da kai, ana ta bangare ma'aikatar magajin gari wacce ke da nauyin yasar gadoji da gyaran hanyoyi, tun da jimawa ta kaddamar da wannan aiki. In ji Alhamidan, jagoran kwamitin tsafta.
9: Muna da aikuna da dama wanda muke yi, tone gadodi aikin mu ne. Yanzu ke da dama na ta kama da kwai aiki da dama wanda yake ma'aikatar ga ita ce take yin su. Daidai ƙarhin da gare mu ne muke yi, tunda abun mai yawa ne.
5: A yanzu haka dai Adura ne kun ƙarshen mako ana samun wakilan kungiyoyi masu gudanar da aikin faɗakarwa da kuma ma'aikatan karamar hukuma suna aikin shara da kuma yasar gadoji. Larwana Malam Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger.
0: Tuma da kada amanta waɗannan rahotanni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Shirin zai ɗaura nan gaba.

0: kuma da nan gaba kadan a cikin shirin za a ji yadda fasahar AI kuma wato ChatGPT ke taimakawa ayyukan ta'addanci. Amma kamin nan bari mu je Sudan, inda hukuncin kisan da wata kotu ta yanke wa shugabarin jinar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo tare da wasu manyan komandojinsa guda 15 a bayan idanunsu, ya haifar da martani mabambanta daga bangarori daban-daban a ciki da wajen Sudan din. Wakilinmu na yankin gabas tsakiya Mahmud Yaya Azhar ya yi kuma da wannan rahoto daga birnin Alkahira.
1: Alƙalin da yanke hukuncin kisan da yi, Abdulrahman Hassan, na ɗaya daga cikin waɗanda kotun duniya ke neman ruwa a jallo don ya fuskanci tuhume-tuhumen aikata laifukan yaƙi a yankin Darfur. A yayin yanke hukuncin nasa, ya nemi Hamiti da ya miƙa kansa kamar yadda ya nemi 'yan ƙasar da ma ƙasashen waje da su danƙa shi ko da ransa ko gawarsa.
2: Mujrim harb Muhammad Hamdan Dagalo
1: yace wanda ake tuhuma na farko da aikata manyan laifukan yaƙi shine Hamdan Dagalo Hamiti. Kotu ta yanke mar hukuncin kisa ta hanyar rataya a bayan idansa dan ya zama izina ga duk wanda yake tunanin aikata irin wannan danyen aikin. Hukuncin kuma ya dace da dokokin da kundin tsarin mulkin kasar Sudan ya tanada. Ƙungiyar RSF ta shugaban Hamitin dai ta ce ba ta da lokacin mai da martani ga abin da babban lauya mai gabatar da ƙara na gwamnatin wucin gadin da ta kafa a yankunan da ke ƙarƙashin ikonta a yammacin Sudan da kudancinta. Ja'far Kabbashi ya siffanta hukuncin kotun da wasan kwaikwayo. Ya ce wannan hukunci ne na tsantsar siyasa da neman suna, domin wanda ya yanke shi kansa ba shi da ikon zartar da shi, kamar yadda ba shi da hurumin dokar zama don duba wannan shari'ar. Ƙungiyar ƙawancen jam'iyyun siyasa na Sudan da ke marawa dakarun RSF baya ta yi fatali da wannan hukuncin da ta siffanta shi da wanda ke cike da siyasa, tana mai nuna ta baba kan sahihanci da mahalaccin alƙalan da suka yanke shi. Kasancewar kotun tana ƙarƙashin ikon gwamnatin sojin da Hamiti da magoya bayansa ke yaƙa, to sai dai a hannu guda masu fafatakar girkata farkin demokuraɗiyya a ƙasar ta Sudan waɗanda suka nemi da a yi taka tsantsan da hukuncin sun siffanta shi da hukuncin gargaɗi da jan kunne, ba ga janar Hamiti shi ɗaya da makarrabansa ba, har ma ga janar Burhan jagoran mulkin sojan ƙasar ta Sudan wanda shi ma ake zarginsa da hannu dumu-dumu a kisan kiyashin da aka yi wa al'ummar Sudan. To sai dai masu nazarin siyasa da diplomasiya na nuna fargabar cewa hukuncin kan iya mai da hannun agogo baya a yunkurin da ake na kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Sudan kan zama kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
0: To anan kuma wani sabon bincike da masana suka gudanar ya gano cewa mabiya ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi na yawan tambayar ChatGPT a rubuce ko a sautin murya, inda yawanci suke tambayarsa yadda za su tsara kai hare-haren ta'addanci. Binciken ya kuma gano kashi ɗaya cikin uku na wato manhajar ChatGPT ɗin na ƙirƙirar fasaha ta AI na iya taimaka musu idan suka yi tambayar ta hanyar da ta dace. Abdullahi Tankubala ya duba mana wannan batu.
3: Masu bincike sun tura tambayoyi fiye da 2,300 na neman bayanai da suka danganci zahirin irin ayyukan 'yan ta'adda ga nau'in fasaha daban-daban na AI har guda 27. Sun kuma gano kashi 32 cikin 100 na amsar tambayoyin na hakika ne da za a iya amfani da su. Da kuma ka juya tambayoyin zuwa na neman bayanai don nazarin bincike, amsar bayanan sun karu zuwa kashi 42 cikin 100. Rahoton ya karkato da hankali zuwa wani abu da ke cewa ƙwararru a fannin tsaro ta yanar gizo da yaƙi da ta'addanci tuwa ƙwarya. Wannan damuwar kuwa ita ce cewa 'yan ta'adda na iya fara amfani da fasahar AI wajen tsara ta'addanci saɓanin farfaganda kawai. A cikin shekaru 3 zuwa 4 da suka wuce, babban amfanin fasahar AI ga ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi kamar IS da Al-Qaida shine wajen yaɗa farfaganda, inda suke yin bidiyo da podcast na yaudara da yaɗa bayanan ƙarya wajen jawo mabiya da cusa musu tsatsauran aƙida. Kamar da Ruben Das, mai bincike a cibiyar nazarin rigingimin siyasa da ta'addanci a kudancin Asiya, ya nunar. Yace akwai mutane waɗanda ke zaune a yankunan da ke fama da rikice-rikice, waɗanda ke tuntuɓar mutane a kafofin sada zumunta suna ƙoƙarin ƙarfafa musu gwiwa su aikata ta'addanci. hare-hare da suka haifar da asarar rayuka da mace-mace da barna da kuma wasu waɗanda aka bankaɗo kafin a aikata su ciki har da waɗanda suka auka Amurka da Canada da Isra'ila da Finland da Faransa da kuma Austria. Galibi yana da wahala iya gane hakikanin yadda aka amfani da fasahar girgira ta AI wajen ta'addanci saboda hukumomin tsaro ba sa ba da waɗannan bayanai. To amma kamar da wani ƙwararre ya taɓa shaida wa Majalisar Dokokin Birtaniya a bara yayin wani zaman kwamitin bincike ya ce binciken kwakwafi da gabatar kotu sun nuna ƙaruwar bayanai na tuntuɓar fasahar AI kan hanyoyin ƙera bam da halascin kai har-hare. Ƙungiyoyi kamar Nusratul Islam wal Muslim da ke Mali tana amfani da jirage marasa matuƙa sannan an yi imanin ta yi amfani da fasahar AI wajen inganta jiragenta marasa matuƙa. A wannan makon Jami'ar Cambridge ta fitar da sakamakon bincike na hira da 'yan ƙungiyar Boko Haram na Najeriya da ya nuna yadda ƙungiyar ta yi amfani da fasahohin AI ciki har da ChatGPT da Claude da Gemini da kuma Grok wajen tsara kai hare-hare da ƙera nakiyoyi da sauran makamai. Abin tambaya shine ya girman haɗarin amfani da fasahar AI da 'yan ta'adda ke yi yake. Emily Klein, manaja cibiyar bincike ta Moonshot, ta yi tsokaci da cewa ina iya cewa manhajar chatbot da ire-irensu hanyoyi ne na cigaban fasaha masu haɗari da ke kassara al'amura. Adam Hadley, daraktan ƙungiyar yaƙi da amfani da fasaha wajen aikata ta'addanci, ya ce ganin yadda fasaha ke bunƙasa cikin hanzari da kuma rawar da kafofin sadarwa ke takawa a rayuwar matasa da sanya su zama tsigeru lokaci ne kawai zai nuna kafin manhajar chatbots ta zama wani babban sashi ko ɓangare na ƙaruwar matsalar.
0: To a gaida Abdullahi Tankubala da wannan rahoton da ya haɗa mana kuma shine ƙarshen jerin rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai kamin nan mai sallama da ku tunda fari kun ji cewa Amurka ta sake toshe jiragen ruwan Iran bayan da ɓangarorin biyu ke tsananta lugudin wuta da juna. Rahotannin baya-bayan nan daga Tehran ɗin na cewa aƙalla mutane 260 sun jikkata a jerin hare-haren da Amurkan ta ƙaddamar a cikin dare. A gefe guda adadin mutanen da suka mutu a gobara a wata mashaya a ƙasar Thailand ya ƙaru zuwa 32. Zuwa yanzu ana ci gaba da bincike domin gano musabbabin tashin gobarar. Sama da mutane 70 sun jikkata kuma suna samun wato jinya a asibitoci daban-daban. A ɓangaren wasanni, Jamus da kamfanin Red Bull sun cimma matsaya a kan ɗaukar Jurgen Klopp matsayin sabon kocin tawagar ƙwallon ƙafa na ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan da Jamus ɗin ta rasa nasara a gasar kofin duniya ta 2026. Nan gaba za a sanar da sakamakon ƙarshe a hukumance. A madadin Muhammad Awal Balarabe, Ibrahim Hassan ke cewa mu yi lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To da fatan shirin ya fadakar yanzu kuma sai harkokin da suka shafi zamantakewa da kuma darasan da ake dauka yayin gudanar da rayuwa.
1: DW darasan rayuwa.
2: Yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba, koma wata rayuwa ta baɗini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. Madalla. A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da saƙo na kafafen sada zumunta, musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka riƙa tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane. Mutane sun riƙa yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilinmu Nasir Salisu Zango ya haɗa mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taɓa fadawa cikin wannan tarkon.
3: Guguwar tonan silili wajen yaɗa fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyonsu sun kai 'yan matansu gidajensu suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayensu suna satar hanya, har kan waɗanda suka ɗauki bidiyon 'yan matansu a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwarsu a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin baɗibarai? Abdulsahir Jarumi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan fefan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
4: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, a nan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah kunyata su a nan inda suke kokari su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba, inda ba su zama fada.
3: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kill cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah.
5: To gaskiya ni darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su ajiye, wasu suna so su gaya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an ajiye a waya ba, saboda komai daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sa yana ta yawo.
3: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne da ke hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen daƙile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet, ya ja hankali kan a kiyayi ƙoƙarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
6: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi ya yi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda aka kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. kuma ko da kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Ko da kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko, wata kila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka.
3: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
2: Tagai da Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
7: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilin neman kuɗi ko kuma yunkurin bata suna ko kuma yiwo ta barazana. Sannan akwai neman yadda mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta, sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin shiga irin yadda mutane suke ba su goyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wurin daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya a bayyane ba irin wannan lamari, za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu yancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka kai da bidiyonta. To shi ma yana da janyo cece ku ce wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfadi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su ɗauka tunda su suke ba da kafa?
7: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su, domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mu yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton shi za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai suka ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafen da suna da dokoki masu sauri ko kai uploadin ma asusun gari ya samu matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ra'ayin wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa cewa ga abin da yake talatawa, wani ma eh za su sauke wannan abin in na yi kima kin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin ƙarin lokaci, da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri irin gurup gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko waje, da a ce suna ɗaukar mataki a kan irin wannan sau ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin. Sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya zai filagin da wanda ya ɗau wani abu kamar cewa na sauke shi. To wannan Allah ya yarda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darussan rayuwar da ya kamata mutane su koya?
7: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka, ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma asirin ga yato. Idan a ce to ƴan gaba ya kamata shi an samu wasu tsaya tsayin daka an ga hukunci mai tsauri, wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan aibubbuka. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu izgilanci, sannan a ba su kariya. Sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma komota a gaba, ita wayar da kai akan irin wannan su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla, a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi da a turo musu, sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwar su ta hanyar yin sharing, kakka yaɗa kakka je maka comment.
2: Yanzu kuma sai sashin nan na to muna godiya Bashir Sharfadi, yanzu kuma sai sashin nan na labari na
8: darasin da na koya a rayuwa shine ko me zaka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da yaje zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah, saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga

madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun bawa Abdullahi Maska. Yace ni makanikin radio ne tun shekaru da dama da suka wuce. Kuma har yanzu ban daina yin wannan sana'ar ba, domin tana rufa min asiri game da hidimar iyali na. Ya kamata matasa su daina raina sana'a komai kankantar ta. Yin hakan zai hana matasa dogaro da wani koyin maula ko zaman kashe wando. Sai ra'ayin Rabiu A Nuhu na Bukka daga jihar Katsina a Najeriya. Yace alhamdulillah, ni mazaunin karkara ne. Na rungumi sana'ar noma domin dogaro da kai. Sakamakon na fahimci noma sana'a ce, duk da irin kalubalen da sana'ar noma ke fuskanta na tsadar takin zamani da magungunan kwari. Uwa uba ga matsalar tsaro da ta tilasta ma wasu al'ummomi barin garuruwan su. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a yankin arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Sai ra'ayin Biliya Yakubu Dogo. Yace tabbas tunan na tashi wajen ganin na dogara da kaina, wanda a yanzu haka ina tukin babur din a daidaita sahu. A dan haka ina kira ga ƴan uwana matasa da su tashi su nemi sana'a domin rufawa kansu da iyalansu asiri. Sai ra'ayin Abdulaziz Isa Gadanya daga jihar Kano a Najeriya. Yace DW Hausa tabbas mu a matsayinmu na matasa masu jini a jika, babu shakka muna amfani da ƙwarewarmu ne ta hanyar yin noma da kiwo domin dogaro da kawunanmu. A maimakon mu jira sai an ce a yi mana, tabbas duk wanda zai jira sai an yi masa, to yana yaudarar kansa ne, kuma yana bata wa kansa lokaci ne. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya raba mu da mutuwar zuciya. Ra'ayi na gaba naka ne Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace tabbas wannan rana ta ƴan uwa matasa ta duniya ta zo min a wani yanayi. Duk da ma ina yin iya kokarina wajen kama sana'a domin tsayawa da kafafuna. Shi yasa na kama sana'a sayar da shayi da buredi dan na tsira da mutunci na da na iyalina. Daga ƙarshe ina ƙara jawo hankalin ƴan uwa na matasa da kada su raina sana'a komai kankantar ta. Dan arziki na Allah ne. Da fatan Allah ya sa mu dace a nan duniya da lahira. Amin summa amin.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Rabilu Tahir Maida daga jihar Kano a Najeriya. Yace DW Hausa tunda na gama makaranta na samu takardar shaidar kammala karatun diploma ban samu aikin yi ba. Sai na sake shawara naga ya kamata na koma noma. To da yake na taso a kauye ne ina cikin wannan aiki sai komai ya tsaya. Babu jarin yin noma. Sai naga zama haka ba zai yiwu ba. Na tashi daga kauye na zuwa birni. Anan na fara sana'ar acaba ko okada. To amma shi ma daga karshe babu dadin. Yanzu haka dai ina aiki a karkashin wani kamfani ana biya na a wata. Da wannan ne nake jin hankalin ƴan uwa na matasa da kar a zauna haka. Idan wannan hanyar ta toshe ka fada waccan. Sai ra'ayin Umar Lawal Kurna yace gaskiya sana'ar dinki na maza shine abin da nafi iyawa kuma nake yi. Sannan aikin gini banda sauran leburanci kala-kala da nake zuwa. Kuma alhamdulillahi ina samun abinci da sha har ma da ajiya da kuma taimakon ƴan uwa. Da wannan nake kira ga matasa da su duƙufa wajen koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Allah ya taimake mu gaba daya. Sai ra'ayin Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace DW Hausa ni dai kwarewa ta duk ta ta'allaka ne akan aikin gona musamman ma na damuna. Wannan na taimakawa rayuwata da na ƴan uwana. Duk da kasancewa a yanzu noma na fuskantar matsaloli daban-daban na rashin samun taki akan lokaci. Sai ra'ayin Garba na Halikan ba daga jihar Kebbi a Najeriya.

0: da waɗannan sakonni na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW mai karkashe juna ba zai kai mu gaba ya al'ummar duniya ma har hada kai da yinge mu samu
1: to a gaida Zainab Bilyaminu Abdullahi kuma muna tare da kai tsaye ta wayar tarho da jin sakonnin rayuwar ku kan rawatannin da muka gabatar Zainab barka da wannan lokaci
2: barka dai da aiki
1: to Zainabu
2: kuma da wannan lokaci
1: Zainabu Abu mai tagwayen suna ga rahotanni dan an gabatar musamman ma batun kokarin sauye dokar zabi a Najeriya da kuma ga batun dan takarar mataimakin shugaban kasa a Adamawa kin ga suna dan takarar shugaban kasar suna dan takarar mataimaki ga batun aikin gayya a jamhuriyar Niger musamman da magarin
2: aiko ya dauki hankali kwarai da gaske wato aikin gayya da batun sauya doka
1: yawa ga kuma ana ta sanya jari a Afirka amma da alama mutanen yankin ne ba sa gani to ta ina zaki faro ne
2: to bari mu faro ta batun wato fasalin sauye fasalin dokar zabe kenan
1: dan su ba kansu kariya ba
2: haka to akwai ra'ayin Presdo Gololo daga Potiskum a jihar Yobe yace sai fasalin dokar zabe ba zai yi wani tasiri ba matakan dai ba za a yi adalci ba sai Yusuf Haruna Kariya daga jamhuriyar Niger yace haba ƴan majalisun dokokin Najeriya sauye fasalin zabe da nufin baiwa mambobin ku kariya ba shine mafita ba duk wanda yi da kyau zai ga da kyau
1: saboda zai ga akwai rashin sa kenan
2: haka yace an zo da talakawa za su tantance na gari
1: ta yi su korafin da suke yanzu ƴan tsaye da ƴan takarar ma wani salo ake bi ko gwamnan jihar ka ne zai tsaye da ɗan takara ba ma misali al'umma ne ya zaba ba duk da wannan zaba ɗin tinken da ake ta yi
2: haka to akwai sala na Kano bande shi ma daga jihar da magaram a jamhuriyar Niger yace hakika in dai hukumar wato zaben Najeriya za ta yi gaskiya da adalci to ba wani hali da ƴan Najeriya za su shiga idan har an ba su abin da aka sauya ko da kuwa an sauya fasalin dokar zabe haka muna yi wa ƴan Najeriya fatan alkhairi
1: to madalla shiga sauraro
2: hotel to bari mu je jamhuriyar Niger bari mu je jamhuriyar Niger akwai Jikamani Dingas da Buniya Tela Dingas da Inusa Dodo Turaki mai caji Dingas suka ce hakika wannan abin da matasa da sauran al'ummar gari suka yi a jamhuriyar Niger na yin aikin gayya wajen gyara magudanan ruwa a wannan lokaci da damuna ta kankama hakan abin ayaba ne matuka sai Muhammad
1: kin san irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su rinka yi wa kansu kafin ma shigowar hukumomi dan su ma su tabbatar da cewa sun taimaki kansu da kansu
2: to ai wurare ne da su suke zaune a wurin to kaga inda kake zaune ma bai kamata a ce har sai ka jira wani yazo ya kawo maka taimako ba wurin gyara maka sai ka fara in ka fara kai iya kokarin ka to kaga wannan ma zai bawo wanda zai taimaka maka kwarin gwiwa
1: kwarai ko
2: to akwai Muhammad Murba Mashiyo daga jihar Yobe yace kungiyar masu kira da sauraron radio reshen wato ta Afrika kenan reshen arewacin Najeriya tana jinjina wa matasan jamhuriyar Niger bisa da kufa wajen gyara magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya a kasar su sai alsarkin yakin Nima daga Accra Ghana da Imrana Madaha Baku da Sani Bala Adisu da Muniru Jika Liman da Babandi Mamman Bande da Duniya Labari da Mai Kana Jika Malam Sharubutu suka ce muna jinjina wa matasan jamhuriyar Niger da sauran al'ummomin kasar waɗanda suka fito domin gyaran magudanan ruwa mu ma kuma a nan Ghana har yanzu muna ci gaba da irin wannan aikin to kaji abin sha'a ba ma Niger kadai ba Ghana ma ba a bar su a baya ba
1: a Ghana ai an yi ambaliyar ruwa da ta kashe mutane da dama a kwanan nan
2: haka to akwai Mujahid Tela shi ma yace ina goyen bayan matasan Niger wanda suke kokarin gyara magudanan ruwansu kuma muna fata Allah ya sa mu ga wucewar damuna lafiya sai Ibrahim Ado Sambo Hawan Dawaki daga jamhuriyar Niger yace gyaran magudanan ruwa da matasa suke yi a yankunan mu na Niger yayi daidai dan haka ya tabbatar mana da cewa matasa suna kawo gudunmuwa sosai a cikin wannan al'umma
1: to karanto daya
2: Salihu to akwai Salihu Dauda Sale daga kasuwar Wadata ya mai yace muna goyen bayan matasan mu na Niger kan kokari da suke yi wajen fidda magudanan ruwa a cikin kasa dan haka muna kira ga jagororin mu na kasuwar Wadata da ke Yamai da su ma su yi koyi da waɗannan matasa domin a fada hanyoyin ruwa daga a cikin kasuwa wanda idan aka ce an yi ruwan sama to hakika ruwa yana dawowa cikin kasuwa inda jama'a suke.
1: Muna godiya sosai Zainab Lamin Abdullahi, za mu je ga Khadija Ahmad Rufai don jin labaran duniya zagayaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Peter Obi na daya daga cikin fitattun ƴan siyasar adawa a Najeriya da ya tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party wanda kuma ya samu gagarumar goyon baya musamman daga matasa da kuma masu kada ƙuri'a a birane. Gangamin yakin neman zaben sa wanda ya samu ƙarfi daga wata ƙungiyar magoya baya da ake kira Obedient Movement ya sauya yadda ake kallon siyasar Najeriya, inda ya kalubalanci mamayar da manyan jam'iyyu biyu suka dade suna yi a siyasar ƙasar. Sai dai zaben ya kasance wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe, amma Peter Obi tare da wasu ƴan takarar adawa sun kalubalanci sakamakon zaben a kotu, suna zargin an samu kurakurai da kuma magudi. Yayin da zaben ga magari na Najeriya na gaba ba zai gudana ba sai shekarar 2027, tuna ake ganin ƴan siyasa na fara tsara dabarun su. Shugabannin jam'iyyun adawa na kokarin hada kai domin fuskantar APC tare da kaucewa rarrabuwar ƙuri'un masu adawa da gwamnati. A gefe guda kuma masu sukar gwamnati na cewa tsadar rayuwa, hawar farashi da matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar kasar na iya zama manyan batutuwa da za su mamaye yakin neman zaben a gaba. Rahotanni daga Tehran na cewa sama da mutane 260 sun jikkata, sojojin gwamnati 7 sun mutu a sabbin hare-hare da Amurka ke zafafawa ta sama a Iran. Wannan dai yana zuwa ne bayan da shugaba Trump ya jaddada sake toshe jiragen Iran a mashigin Hormuz. Rundunar dakarun juyin juya halin Iran ta yi barazanar dakile makamashi a ilahirin yankin gabas ta tsakiya a matsayin ramuwar gayya. Rahotanni na cewa ana jin kararrawar gargadi na makamai masu linzami a kasashen Bahrain da kuma ita da safiyar Laraba. Jordan ta yi ikirarin kakkabo makamai masu linzami guda uku da Iran ta harbo daga sararin samaniyarta. Shugaban hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da wata sabuwar yarjejeniyar ƙara haɓaka haɗin gwiwa wajen ƙera jirage marasa matuƙi da Ukraine. Von der Leyen ta bayyana hakan ne a birnin Kyiv bayan karɓar lambar yabo daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. A cewar ta, yarjejeniyar za ta haɗa fasahar da Ukraine ta samu sakamakon yaƙi da Rasha cikin shekaru fiye da huɗu da kuma ƙarfin masana'antun ƙasashen Turai. Tuni Ukraine ta kulle irin waɗannan yarjejeniyoyi da wasu ƙasashen Turai da kuma kasashen yankin Gulf, inda take samar da tsarin fasahar jiragen yayin da kasashen ke zuba jari tare da ba wasu kayan aikin soji. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Abdul Karim gare ka.
1: To a gaishe ki Khadija Aman Rufai da labaran duniya zagaye na biyu. A kai da Zainab Lamin Abdullahi da sakonnin rayuwa masu sauraro. Ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci, a madadin editan da ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji Muhammad Awwal Balarabe. Jinjina ga Brita Guruna da Claudia Rack da suka sarrafa na'ura. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannunku da jibrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bona tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin yara a Najeriya da masana halayyar dan Adam sun fara kira kasashen Afirka da su rungumi tsarin kafa dokar haramta ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta domin kaucewa gurɓacewar rayuwarsu. Taron ƙasa da ƙasa na samar da muhalli a Najeriya ya cimma matsaya kan hanzar da cike giɓi don samar da gidaje miliyan 20 a ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa matasa ne suka gudanar da taron bitar karɓar shawarwari daga masana dattijai dangane da hanyoyin tsaftace dukkan harkokinsu na rayuwa a matsayinsu na jagororin gobe. Za ku ji ƙalubalen da jama'ar ƙasa da ma'aikatan lafiya ke fuskanta kan annobar Ebola da ma kwalara a ƙasashen da ke cikin tsananin yunyumu da tashi-tashin hankula. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Iraki ta umarci bankuna su aiwatar da sabbin takunkuman Amurka kan Hezbollah da IS. Tarayyar Turai ta kaddamar da matakan shari'a kan Jamus saboda saba dokokin kungiyar. Amazon za ta fara samar da intanet ta tauraron dan Adam a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Iraki ta umarci bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi su fara aiwatar da sabbin takunkuman da Amurka ta kaka bakan wasu mutane da ƙungiyoyi da ake zargi da tallafawa ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙungiyar IS. Wani jami'in gwamnatin Iraki ya ce ma'aikatar baitul malin Amurka ta sanyawa mutane uku da ƙungiyoyi shida da ke Turai, gabas ta tsakiya da yammacin Afirka takunkumi bisa zargin taimakawa waɗannan ƙungiyoyi wajen gudanar da harkokin kuɗi. Matakin ya zo ne bayan ganawar Firayim Ministan Iraki Ali Ali Zaidi da shugaban Amurka Donald Trump a Washington. Gwamnatin Iraki ta ce matakin na daga cikin kokarinta na karfafa sa ido kan harkokin kuɗi da kuma hana ƙungiyoyin da aka kakabawa takunkumi amfani da tsarin hada-hadar kuɗin ƙasar. Hukumar Tarayyar Turai ta aika da wasiƙun gargaɗi ga Jamus da wasu ƙasashe mambobinta saboda gaza aiwatar da wasu dokokin ƙungiyar cikin dokokin ƙasashensu. Hukumar ta ce Jamus na da matsala a fannoni bakwai, ciki har da dokokin ba da izinin aiki, kula da masu neman mafaka, kare kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma yaƙi da manyan laifuka da ke gurɓata muhalli. Hukumar ta kuma bayyana cewa har yanzu babu wata ƙasa cikin Tarayyar Turai da ta aiwatar da sabbin ƙa'idojin inganta amfani da makamashi a gine-gine. Ƙasashen da abin ya shafa na da wa'adin watanni biyu su mayar da martani. Idan ba su gyara ba, ana iya gurfanar da su a gaban kotun Tarayyar Turai tare da cin su tara. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya buƙaci mutanen da ke tunanin kada ƙuri'a wa jam'iyyar AfD mai tsatsauran ra'ayi da su yi nazari sosai kafin su yanke hukunci. A wani taron manema labarai, Merz ya ce bai kamata mutane su dogara da bayanan da suke gani a kafafen sada zumunta ba kawai, amma su duba irin manufofin da gwamnati ke ƙoƙarin aiwatarwa. Ya ce gwamnatin sa na neman tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'umma ne ba rikici ba. Merz ya kuma bayyana cewa yana da matsaya mai tsauri kan shugabannin jam'iyyar AfD. Yana mai gargaɗin idan jam'iyyar ta samu gwamnati a Jamus, hakan zai kasance da matukar akasi saboda tarihin ƙasar, musamman lokacin mulkin Nazi. Ya ce zai yi duk mai yiwuwa don hana hakan faruwa. Tuka da dai ku shafa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Kamfanin Amazon ya sanar da cewa zai fara samar da sabis na sadarwar intanet ta tauraron dan Adam a Afirka ta Kudu daga shekarar 2027, lamarin da ake ganin zai ba shi damar shiga kasuwa kafin kamfanin Starlink na attajiri Elon Musk. Amazon ya ce zai yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na Herotel domin samar da wannan sabis na sadarwa, wanda shine karo na farko da kamfani zai kaddamar da irin wannan yarjejeniya a nahiyar Afirka. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta nuna goyon baya ga shirin. A gefe guda kuma, Elon Musk ya dade yana sukar dokokin ƙasar, yana zargin cewa sun hana Starlink samun lasisi saboda shi farar fata ne. Sai dai gwamnatin ƙasar ta ce dokokin na buƙatar kamfanonin ƙasashen waje su bai wa bakaken fata ko wasu tsiraru hannun jari domin gyara matsalar rashin daidaiton da ya samu asali tun zamanin mulkin wariyar launin fata. A wani bangare kuma, hannun jarin kamfanin SpaceX na Elon Musk na ci gaba da faduwa a kasuwar hada-hadar hannayen jari, inda ya sauka zuwa ƙasa da dala 135 a kowace haja. Wannan ne karin farko da darajar hannun jarin ta fadi kasa da farashin da aka fara sayar da shi a kasuwa bayan da bukatar masu zuba jari ta fara raguwa. Duk da haka Sterling na ci gaba da aiki a kasashe sama da 160 a duniya, ciki har da kasashe fiye da 20 a nahiyar Afrika. Wasu mata guda shida 'yan kasashen waje waɗanda akasarin su 'yan Amurka ne sun shigar da ƙara a Faransa kan tsohon shugaban kamfanin dillancin kayan kwalliya na Elite Gerald Marie bisa zargin fyaɗe da kuma safarar mutane. Matan sun ce Marie yayi amfani da matsayinsa da ikonsa a shekarun 1980 da 1990 wajen tilastawa matasa mata, ciki har da wasu da basu kai shekarun bayin lalata da shi. Wannan na zuwa ne bayan tsohuwar fitacciyar mai tallan kayan ado Car Otis ta zargi Marie a watan da gabata da safarar mutane da kuma yi mata fyaɗe lokacin da take yar shekaru 17. Sai dai lauyan Marie ya musanta dukkan zarge-zargen, yana mai cewa an taɓa bincikar su a baya kuma doka ta hana saki gurfanar da shi saboda tsawon lokacin da ya wuce tun bayan faruwar batutuwan da ake zargi. To yakacin abin da ya sauka kiran Abdul Karim gare ka.
1: To a gida Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya zagayen farko.
0: DW Harkokin yau.
1: To harkokin na yau za mu shiga fagen wasanni inda muke tafi da rahoton karawar Argentina da Ingila a zagayen kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya da ke gudana a Amurka, Canada da Mexico. Akwai shirin noma da raya ƙasa da kuma shirin na addinai da al'adu da ma zamantakewa wato taɓa kalashe. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan shiri. Kasashe da dama a duniya sun fara kaddamar da doka haramtawa kananan yara amfani da shafukan sada zumunta na zamani domin dakile wato domin kare rayuwarsu da kuma kwakwalwarsu tare da dakile daukar wasu dabi'u da suka saba wa zamantakewa. Lamarin da ya sanya kungiyoyin kare haƙƙin yara a Najeriya da masana halayyar dan adam jan hankalin kasashen Afirka su rungumi wannan tsari don kyautata tarbiyar yaran. Wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu ya yi kuma da wannan rahoto.
3: Kungiyoyin kare haƙƙin yara da masana zamantakewa da halayyar ɗan adam da sauran al'umman gari na ƙarfafa kiraye-kiraye ga iyaye da hukumomi a nahiyar Afirka da su ƙara sa ido kan yadda yara ke amfani da TikTok da Instagram da YouTube domin kare tarbiyyarsu daga ɗaukar wasu muggan halayen da ke shafar zamantakewa da kyakkyawar ɗabi'u. A cewar shugaban haɗakar kungiyoyin kare haƙƙin yara da rayuwarsu a Najeriya, Mr. DJ Haruna Ubadiya.
4: Gwamnati dole ta shigo ciki. Because gwamnati ita ce ke da hurumin ta ce daga shekara kaza zuwa kaza kada ai amfani da kaza, in aka kama ka kana yi akwai hukunci. Na biyu, iyaye kuma su yi farga da cewa kawai dan kana son yaro ka dauki kuɗi fata-fata ka sayi mishi babban waya, to kaga yanzu ka buɗa shi ga duniya.
3: Kasar Australia da Canada da Burtaniya na daga jerin kasashen duniya da suka haramtawa kananan yara mallakar shafukan sada zumunta domin samar musu kariya daga fadawa tarkon wasu ɓatagari. Wannan kuma a cewar ƙwararrun masana halayyar ɗan adam irin su Hajjara Mata Tijjani, wani mataki ne da zai taimaka wajen ceto yara daga ɗaukar wasu muggan halaye.
5: Ya kamata iyaye su kara sa ido sosai ma yaransu domin irin su Instagram, Facebook, TikTok akwai irin fina-finai da suke sawa da idan yara sun gani wa'innan alayen kuma sai ya bi su. Ya kamata iyaye akwai irin strategy da su Facebook su TikTok kan dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok za a duba a wani time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So irin wannan abun ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, because irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaran mu halayen su a yayin da suke magana da mutane, a yayin da abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani.
3: Dukkanin waɗannan matakan da kasashen suka dauka domin kare lafiyar yaran su ne da kwakwalwar su tare da dakile wasu sabbin ɗabi'un da suka saba wa zamantakewa da tarbiyar yara. To sai dai a nan Najeriya, 'ya'yan yara da dama ne ke ci gaba da kokawa da yadda 'ya'yansu ke shiga wasu wurare masu hatsari a shafukan sada zumunta na zamani, a cewar Hajji Hafsat Muhammad Kaduna.
6: A gaskiya ba ma jin daɗi sosai, saboda yara zaka gani sun fi iyayen basira wurin bincike akan wayoyin. Yanzu ana aje waya zaka ga sun zo sun ɗauka, suna ɗauka ko ka sa court zaka gani inda ka san akan su ake rubuta court ɗin. Zan canza court wani lokacin ma har zan kauce wurin danna court ɗin rubuta, amma immediately suna gani za su ɗauka. Kuma daga zaran sun ɗauka wayan nan zaka ga sun shiga cikin kamar Facebook ko kuma TikTok, abubuwa ake yi marasa kyau. Ko iyayen ma wani lokacin akwai abubuwan da bai dace su kalla ba dan tala yara.
3: shin ko haramtawa yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka shiga shafukan sada zumunta zai amfane su?
7: Wannan yayi daidai saboda wannan abun gyaran tarbiyya ne, kuma sannan bayan gyaran tarbiyya shi yaron zai taso a zaman shin da cikakken mutum, sannan kuma wani abu ne wanda nake ganin ya kamata shi kasashen duniya ma suke Afirka musamman gaba daya, misali a kasashen Afirka za su rungumi wannan tsarin, tsari ne mai kyau zai bada kuma ma'ana.
8: Yana da kyau hana sun da aka yi domin kila ko a tunanin iyayen ko kuma inda suka hana al'amarin, maybe ko ba sa son yarin su ga abin da bai dace ba, so shi yasa suka hana su hakan.
9: Yana da kyau a hana su saboda akwai manyan dalilai. Dalili na farko, yana da kyau a bar su yi saboda za su ƙara da abubuwa da dama, sun da su ne manyan gobe, za kuma su iya yi karatu ta wannan hanya.
3: Su kuwa masana harkar sadarwa ta na'urar zamani da ƙwararru a harkar yaƙi da masu damfara ta yanar gizo sun bayyana cewa a Najeriya babu wata dokar tarayya da ta haramta hakan a hukumance. To amma akwai shawarwari masu yawa daga masana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin yara kan hanyoyin amfani da shafukan tare da sa ido daga iyaye. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
1: To wannan bukata da ya bata tsaya a Najeriya kaɗai ba, domin mataimakin shugaban kungiyar AniWeb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal ya ce kiran ya zo akan gaba domin ɗora ƙananan yaran akan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
10: Wani da yanar gizo-gizo yadda bai kamata ba shi yake kawo gurɓacewa al'umma da gurɓacewa al'adunmu. Kenan mu muna godiya da wannan dokoki da ake doka don a kare yara, a kare musu mutuncinsu, dan saboda su samu tarbiyya wadda za ta sa su girma cikin mutunci kuma da mutunta manya. Yau kafofin sada zumunta nan ta hanyar su ana bada wasu bayanaka da ba labarun gaskiya ba ne, abinda ake ce ma disinformation. Bancin wannan kuma ko cin zarafi da ake yi ta hanyar yanar gizo-gizo, akwai gurɓata da ake yi na al'adu a fannin wasu bidduka da wasu jawabai da yara ke iya doka su yi dibin, kamar wannan tabbacin gaskiya ne. Kenan kun ga wannan duka illoli ne da ya kamata a kare, tunda yara su ake cewa manyan gobe. Yau bai kamata ba a ce mun bar tarbiyya ƴaƴanmu mu ce na'ura ita za ta tarbiyyantar da yaro. Kenan ya kamata a ce an kiyaye don a samu a kare yara, a kare musu haƙƙinsu kuma.
1: To amma tunaninku bai kai ga kasancewar ci gaban zamani, akwai bincike da ake gudanarwa da karatuttuka na samun ilimi ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta, idan aka daƙile wannan ba kwa ganin kamar an hana su karɓar sauyin zamani su ɗora su ci gaba da rayuwarsu?
10: Abubuwa ne na zamani. Yau ba mu iya mu za mu janye kanmu da unhwani da su, me ya kamata a ce an kiyaye? Ya kamata mu san abubuwan da ke wakana samansu. Tunda in kun doka kun gani a ko kasashe kamar Australia, su sun hana duk wanda bai kai shekara 16 ba ya yi unhwani da platform da ake cema TikTok. Kenan kun ga lokacin nan yaro kamar yana da karamcin hankali, kenan bai kamata ba a ce yana unhwani da su. Ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Bancin wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi doka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harshen Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi unhwani yara ba. Duk abin da aka san zai iya gurɓace ilmantar da yara, wannan duka hana shi huce saman waɗannan shafuffuka. Ba mu muna fata ne a tsaye da unhwani da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari, masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambarin suna gani, wanda za su iya sa ƙwaƙwalwarsu ta ci gaba, su samu ilimi, su samu basira.
1: Wato kuna ba da shawarar a samar da manhaja da za ta riƙa sanya abubuwa na koyar da ilimi maimakon abubuwa da ba su dace ba kenan don ci gaban yara?
10: Kamar haka nan ne mu muke so a yi, mai ba a dakatar da unhwani da su, tunda abubuwa ne na zamani suna da unhwani sosai. Tunda yau za ka iya sadarwa da abokinka ko ɗan uwanka da wani ɓangaren duniya, bancin wannan kuma ka iya samun shafuffukan da za ka iya samun ilimi. Matakai ne kamata a sa ma yara, bancin wannan kuma duk abin da yake yawo sama yanar gizo-gizo a ce hukumomi suna tatsaya, suna aiki kamfanoni kamar Meta da TikTok da tatse labari. Tunda yanzu akwai kasashen da kun gani algorithminsu ba zawa ana godin wani abubuwan batsa da sauransu.
1: Ibrahim Awal kenan na kungiyar Anweb dake jamhuriyar Niger, masanin sada zumunta da kuma internet. Kuma karshen jigon rahotanni mu kenan na wannan maraice. Taron kasa da kasa kan samar da muhalli a Najeriya ya cimma matsaya kan sabbin dabarun da za su hanzarta cike yibin da ake da shi na samar da gidaje kimanin miliyan 20 a kasar ta hanyar rage tsadar gina gidajen domin baiwa marasa karfi damar mallakar nasu muhallin. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, ya aika mana da wannan rahoto.
11: Samar da muhalli ga bani Adama yana cikin yancin da doka ta buƙaci a bashi, wanda shine ma kuduri na 25 na yancin bani Adama na Majalisar Dinkin Duniyar. Sai dai wannan ya dade da subulewa ko koyuwa miliyoyin al'ummar duniya ciki har da 'yan Najeriya nisa. Bayanai sun nuna cewa Najeriya na da gibi na gidaje miliyan 20 a cikin kasar, abinda ke ta'azzara tsadar gidaje. Malam Suleiman Hassan Zarma shine shugaban shirya wannan taro na kasa da kasa.
12: Fage ne na yadda za a yi a samu gidaje wa mutane da masu kananan karfi. Kowa zai iya samun muhalli iya bukatarsa. Za ka ga wani da matarsa da 'ya'yansa uku ya gina ɗaki ɗaya ya wadace shi. Ka san inda kake, ka san irin gidan da kake so yanzu a halin da kake ciki, shi ne muke cewa ya kamata kowa ya samu muhalli.
11: Shekaru 20 kenan a jere, ƙwararru a fannin samar da gidaje suna gudanar da irin wannan taro domin nemo mafita, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi ta yadda za su iya samun muhalli. Su ma dai a ce suna da gidajen kansu. Domin daga cibiyoyi da kamfanoni biyu da aka fara wannan taro ya bunƙasa zuwa 40 a yanzu. To sai dai duk da haka, har yanzu ƙarancin muhalli ya zama babbar barazana ga rayuwar bani Adama. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta sanar da wata sabuwar dabara a shirin gina gidaje 200,000 a dukkanin ƙananan hukumomi 774 na ƙasar. To amma ta yaya wannan zai kai ga masu ƙaramin ƙarfi? Ta yadda masu hannu da shuni ba za su daddafe su yi babakire a kan al'amarin ba, kamar yadda yakan faru a shekarun baya. Dr. Muttaƙara Bidarma shi ne ministan gidaje da bunƙasa alƙaryu na Najeriya.
13: Kowace ƙaramar hukuma za a gina mata gidaje, wanda su wannan gidajen za a yi targetin ɗinsu ne ga mutane kashi guda biyar. 'Yan ƙananan malamai masu koya a primary school da malamai masu koya a secondary school, wanda wani zai shekara 35 yana wannan koyawa, har ya ƙara rayuwar shi bai da gidan kanshi, sai dai zanna a gidan haya. So opportunity na shi ne ya samu. Akwai mutane ko masu kula da lafiya ɗan adam daga matakin farko, su ma suna ɗaya daga cikin waɗannan. Akwai vulnerable people waɗanda su an koro su nema daga inda suke, an bale ruwa ko wani abu, wannan suna neman inda za su zanna, suna cikin waɗanda ake tunawa da su don a ba su wannan abun. Akwai waɗanda su ba su ma da ƙarfin gidaje kwata-kwata, suna sana'a su, wani ƙila baduku ne, wani kafinta ne. To yana ɗaya daga cikin mutane da ake muke tunani su samu gidajen kansu a wannan lokacin.
11: Amma ga Sanata Aminu Waziri Tambuwal, shugaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da samar da gidaje da bunƙasa birane, ya bayyana abin da zai iya samar da sauƙin al'amura.
14: Ai kokari a ga cewa farashin kayan gine-gine ya sauka kwarai da gaske, wanda kuma ya kamata gwamnati ta ƙara ba da kulawa don ganin cewa mahiyawancin kayayyakin nan ana yin su a Najeriya ba ana shigowa da su ba. Idan ana yin su a Najeriya aka jawo kamfanoni wanda ke yin waɗannan kayayyakin na gine-gine, to muna sa ran tsadar gina za ta ragu kwarai da gaske a Najeriya.
11: Najeriya dai na cikin ƙasashe da matsalar gidaje ke zama babbar barazana ga rayuwar al'umma. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin matasa suka gudanar da taron bitar karɓar shawarwari daga masana da dattijai dangane da hanyoyin tsaftace dukkan harkokinsu na rayuwa a ƙoƙarinsu na gina matasan kirki da za su jagoranci al'umma a nan gaba. Wakilinmu na Tawa, Iso Mamman, ya aiko mana rahoto a kai.
15: Wannan dai shine karo na farko da kungiyoyin matasan suka shigo da wata tattaunawar ban girma da ake kira a turance Dialogue Intergenerational, tare kuma da magabatan jihar da suka hada da dattawa, malamai, hakimai da kungiyoyin mata da na farar fula har ma da na kwadugo, domin samar musu jerin shawarwarin da za su amfani da su wajen kawo tasu gudunmuwa ga cigaban kasar. Kamar da shugaban majalisar matasan jihar Abdulsalam Abubakar ke shedawa tashar DW.
16: Wannan zamani wanda zai hada matasa da kuma lattizai domin cigaban gari, kowa zai ba da shawara shi game da matsalolin da muke fuskanta, kuma kowa zai ka shawara domin mu samu Allah aiki wanda zai ba mu dama matsalolin mu mu magance su a cikin gida in Allah ya yarda. To bisa wannan alƙibla na muke domin mu ga mun tarsa duka maza da mata lattizin ne da kowa da sagakai da ma'aikata a canza yawo a gano matsaloli kowa ya kana shi abin da ya ci gaba.
15: Ana sarrafa matasan za su karbi shawarwarin da za su yi amfani da su daga magabatan a cewar Bubena Hanci na farar fula wanda ya halarci wannan zaman taron.
17: A yau shekara kusan 30 ko fiye da haka nan ba a samu waɗanda sun ka tsaya sun ka kawo wannan fikira ba, sun ka kawo wannan fahimta ba, amma yau waɗanda su matasa sun kawo wannan fahimta saboda ya kamata a ce an gyara.
15: Sanin kowa ne dai rayuwar matasan a yan shekarun baya-bayan nan ta kasance cikin wani mayacin hali inda wasu ke ta'ammali da kwayoyi yayin da wasu ke halin bera ga kuma rashin aikin yi abin da ke jefa wasu a tarkon kungiyoyin 'yan ta'adda. To a cewar Malam Mustapha Ahmed wani shehin malami, wannan nazarin shigo da husa'ar neman shawarwari ga magabatan ba karamin ci gaba ne ba ga matasan.
18: To babban abu ne wanga wanda matasa sun ka fara komowa a cikin asalinsu, kuma insha Allah shawarwakin da muka ba su muka ce musu ku kiyaye mutunci da adalci. Dukkan lalata yanzu kana cikin kuruciya domin lalata fa za ta bin ka zuwa gaba. Ku zan mutane masu hangen nesa. Bisa ga magana kuma shaye-shaye akwai da yawa masu ce mura in sun ka sha she su hita daga cikin matsaloli she su gaba su yamma. Ka san an ka sha she mutun shi ne mai yau. Akwai wanda za shi ma sati guda shina kwana. To tambayar da muka kare ce musu to in ka tashi kuma me zaka yace in kare sha? To mutuwa dai zaka yi tai.
15: To ko za a cewa matasan jihar sun farka daga dogon baccin da suke yi bayan daukar wannan matakin. Nuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa ne a wata tsangaya ta nan tawana cewa
19: abu ne mai kyau kuma abu ne mai muhimmanci sosai tunda latizawa su ne suka san hanya wadda kamata a bi dan su nisanci duk abin da zai kawo cikas ga tahiya ta yau da kullun abin da shahira yawansu da kuma ma'amala wadda suke yi da sauran al'umma. Zai sa su matasa su nisanci duk wani abu wanda zai sa su hada cikin wani hadari ko na ta'addanci ko wani shan kwayoyi da sauransu. Ya zamanta cewa shi irin wannan taro ana yin shi lokaci zuwa lokaci saboda su wa'annan matasa su amfana da shawarori da kuma duka abin da ya shahi taimako daga su lattizawa ko magabata. Su ne suke da experience, su ne sun ka san yau sun ka san jiya.
15: Wannan husa'ar da matasan suka taho da ita ta samu karbuwa sosai ga hukumomin jihar la'akari da ingancinta wajen ceto matasan yayin da wasu suke ganin mataki ne da ke zaman abin koyi ga sauran yankunan kasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
1: Barkewar annoba kowace iri ce walau kwalara a Sudan ko kuma Yemen ko kuma annobar Ebola a wadda ake fama da ita yanzu haka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Kalubale ne da jama'ar ƙasa da ma ma'aikatan lafiya ke fuskanta kasancewar yadda halin tsananin rigingimu da tashe-tashen hankula suka haɗe da yaduwar cututtukan. Abdullahi Tanko Bala ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa.
20: Yan kalmomi kaɗan Zivara take buƙata ta bayyana halin ƙuncin rayuwa da take ciki a sansanin ƴan gudun hijira da suke zaune inda ta ce babu ruwan sha. Ta ce a sansanin gaba ɗaya kan famfo ɗaya ne kawai ake da shi. Wani ƙalubalen kuma shi ne rashin banɗakuna. Yara suna bayan gida a ko'ina. Saboda ɓarkewar annobar ana buƙatar jama'a su riƙa wanke hannu, amma kuma babu kayan kula da tsaftar. Sannan ƙarin takaici ba za mu iya zuwa mu sayar da kayanmu a birni ba, saboda ana ƙyamarmu ana cewa muna yaɗa cuta. Leti tana zaune tare da wasu mutane 20,000 a sansanin ƴan gudun hijira na Kigonze a wajen birnin Bunia a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Sun gujewa rikicin ƙungiyoyin ƴan tawaye da suka tarwatsa yankin tsawon gomman shekaru. Sai dai a yanzu wata sabuwar barazana ta kunno kai a cikin sansanin. Hukumomin da ke kula da sansanin sun shaida DW cewa an gano ƙwayar cutar Ebola a jikin wasu mutane da suka rasu a watan Yuni. Etienne Ndurisi, shugaban sansanin, ya yi bayani da cewa
21: Tambele tuliona batu akukua kufa zaidi.
20: Yace a baya ba a samu mace-mace. Tun bayan da aka samu bular Ebola, akan samu mutuwar akalla mutum 6 a rana. Ko a yau ma an samu mutum 3 da suka rasu, jiya kuma mutum 1. Muna buƙatar kayan kariya. Jama'a na cikin firgici a sansanin baki ɗaya. A nazarin da ƙwararru suka yi, nau'in ƙwayar cutar ta yi ta yaɗuwa a yankin akalla tun watan Afrilu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta aina dokar ta ɓaci bayan da aka samu ɓarkewar cutar a watan Mayu. Zuwa tsakiyar watan Yuli an samu mutane 1,963 da suka kamu, yayin da mutum 719 suka rasu a Congo. Bugu da ƙari an samu mutane 20 da suka kamu da cutar a makwabciyar ƙasar Uganda, mutum 2 kuma suka rasu. A gabashin Jamhuriyar Congo matakan da ake ɗauka na cin karo da ƙalubalen tsaro, saboda haka cutar na yaɗuwa cikin sauƙi saboda mutane kamar Zivara suna zaune cikin sansanonin da ke makare da 'yan gudun hijira. Don haka, yayin da cutar ke haɓaka cikin tashin hankali, kokarin shawo kanta kuma na fuskara. Jose Kurjo, masani ne kan tsaro a jami'ar Kiyan.
0: I believe that health workers treatment centers.
20: Yace na imani ma'aikatan lafiya da cibiyoyin kula da lafiya da ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da motocin ɗaukar marasa lafiya da hanyoyin samar da magunguna. Dole ne a kare su daga katsalan da ɗin sojoji da gogayar 'yan siyasa. Hakan na nufin dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin, ko da jami'an gwamnati ne ko 'yan ƙungiyar M23, tilasta ba da dama ga jami'an lafiya su yi aikinsu. Dokokin aikin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da kariya ga ma'aikatan lafiya a wuraren da ake rikici. Amma gaskiyar maganar ita ce, waɗannan dokoki dole a ƙarfafa su ta hanyar tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin. A faɗin duniya, yaƙe-yaƙe da rikice-rikice na cin karo da yaɗuwar cututtuka. A rikicin Yemen alal misali, ma'aikatan agaji da hukumomi sun sha kai ruwa rana wajen yaƙi da cutar kwalara tsawon shekaru da dama. Haka ma Sudan, annobar kwalara a 2024 zuwa wannan shekarar ta 2026. Cutar ta halaka mutane fiye da 3,500, kuma ana iya danganta haka da yakin basasar da ke ci gaba da gudana, musamman kuma kasancewar kungiyoyin da ke fada da juna ba sa baiwa ma'aikatan lafiya damar kaiwa wuraren da ya kamata domin bayar da agaji. To amma akwai misalan yadda lamura suka wakana a wasu wurare a baya. A lokacin yakin basasar El Salvador a 1980 zuwa 1992, bangarorin da ke yaki da juna sun amince har sau uku. Suna ware rana guda na tsagaita wuta domin baiwa ma'aikatan agaji damar wucewa don kai ɗauki na allurai da magunguna da ma rigakafin cututtukan yara. Sai dai a ɗaya ɓangaren a Congo, dukkan kiraye-kiraye da aka yi na tsagaita wuta domin yaƙi da cutar Ebola sun ci tara.
1: To a gida Abdullahi Tankwabala. A fagen wasanni nan da mintuna 35 mai riƙe da kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa wato ƙasar Argentina za ta kara da abokiyar hamayya ta Ingila a wasan kusa da na ƙarshe na gasar bana da ke gudana a Amurka. Domin samun ƙasar da za ta fafata da Spain a wasan ƙarshe ranar Lahadi, bayan Spain ɗin ta duke Faransa da cibi da nema a daren jiya Talata. Abdulrahman Hassan ya yi mana nazari kan wannan karawa mai cike da tarihi.
2: Tun daga shekarun 1980, Ingila da Argentina sun kasance ɗaya daga cikin manyan ƙalubale a ƙwallon ƙafa na duniya. Wannan ƙiyayya ta samo asali ne daga tsibirin Falkland na Malvinas, wani yanki a kudancin Atlantika wanda Turawan Ingilishi ke da iko da shi. Argentina kuma ta yi ƙirarin mallakata ne. Rikicin ya ci gaba har a filin wasa. Tun farko ƙasashen biyu sun yaƙi a lokacin da Birtaniya ta mame Buenos Aires a 1806 zuwa 1807. A tarihin ƙasashen biyu a kofin duniya na ƙwallon ƙafa sun kara har sau 12 tsakaninsu. A cikin karawar, Ingila ta doke Argentina sau 5, yayin da Argentina ta samu nasara sau 1, sannan aka yi kunnen doki sau 6. Da yawa dai daga cikin masu yin sharhi akan al'amuran wasannin ƙwallon ƙafa na ganin babu wanda ya san yadda za ta kaya a yau tsakanin Ingila da Argentina. Suleiman Mohammed wani mai yin sharhi ne akan al'amuran wasanni a jamhuriyar Nijar.
22: Ina sawa ke cewa lalle akwai ta to yakin nan da an kai can Malvinas ko Falklands shine ya zo hamma bisa harkar ƙwallon ƙafa can ma akwai azaza tsakaninsu. Kowa bai mance babu da ya faru tsakanin Ingila da Argentina shekarar da Argentinawa sun kace kofi can Mexico 1986. Kowa yana tunanin ranar da Maradona ya sa hannu ya sa kullo ya buge kullo da hannu gol arbitar bai gane ba ya ce kawai gol ne. Ɗayan Ingila sun kai ta kowa sun kace gaskiya ba daidai ne ba amma referee bai bi su ba. To kaga wannan Ingila Usman ce da wannan ba to kuma kullum in sun gamu akwai ta tsakaninsu.
2: Ofishin jakadancin Birtaniya da ke a Buenos Aires ya kawo ɗan bargwanci a cikin wannan yanayi mai cike da rudani don sanya yazukata kafin wasan na kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta 2026 tsakanin Argentina da Ingila, inda a shafin su na Instagram ofishin ya nemi mutane su yi biki cikin raha da annashuwa idan Ingila ta samu nasara ba tare da tayar da tarzoma ba. Suleiman ya ce wasan na yau yana da ban sha'awa sosai.
22: Tukatawa ga tana da gwarzaye, kaga dai kowa ya san Lionel Messi Argentina, amma ba shi kaɗai ne ba, akwai su McAllister, akwai su Lautaro Martinez, akwai su Leandro Paredes da su Cristiano Romero da dukansu dai suna da shahararrun ƴan kwallo waɗanda suke yi abu a zuwa gani. Amma Ingila ma ba baya ba, kowa ya san da Harry Kane wanda shi fa maza-maza ya sa kwallo cikin raga, akwai Jude Bellingham, akwai Rashford, akwai Saka, akwai Stones, akwai James, kai dai sharar ruga sunan kuma kowa ya san cikin duniya Premier League kan take. Wannan konkola ta Premier League, ta gasa Premier League da ake yi can Ingila, kan san ku duk wanda ke bugawa cikin Premier League ba baya yake ba.
2: To Suleiman, daga cikin Ingila ko Argentina, duk wanda ya nasara zai fuskanci Spain. Ya kake ganin ta kuma za ta kasance?
22: Tsakanin Ingila da Argentina, wadda ta wuce za ta gamuwa da Spain. Gasa karshen wasa da za a yi. To nan ma har sai an buga. Wannan kwallo shi ma sai ya ba da shawa. Tunda dukansu shararrun ɗan kwallo gare su, kuma duka kasashen nan sun taɓa cin kofin nan. Kenan ba baya suke ba.
2: Yanzu haka dai wata takarda wacce ofishin mai martaba na Ingila Charles na uku ya sanya a hannu kan wasan na kofin duniya na yau tsakanin Ingila da Argentina, yana kira da a saka zukata ruwan sanyi akan wannan wasa ko da ma ba ya samu nasara, yayin da wasu suke kirarin tsibirin Falkland da Britaniya ta kwace daga Argentina a sake dawo da shi.
1: To a gaida Abdulrahman Hassan da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu yanzu haka kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp idan kuka shiga kula da dw.hausa.

0: To madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar logo ga mata na da dogon tarihi a yankin Dogon Dutse na Jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da ya sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin Jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fi tasiri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a Jamhuriyar Niger
1: asulin sarautar ta bigga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan nan kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu sirami ran dan sarauta su kwashe kasar dan sarauta azawun dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya ta yo arewa da can daura tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da aka ce magishi da wanda aka ce magoshi to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarauta ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take da ranga take da iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata ta mutu na cikin daki na aka maida magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda ta mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar janaizar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a azza bisa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakkuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsaye-tsaye bada bayan hakanin kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a ɗauka azza bisa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shi kenan da ranar ita ce a sarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan da ta tabbat cewa ke ga wadda sarauniya ta kabra to kuma shi kenan kuma ita ko da ranar inin ta zan sarauniya
0: to Mallam Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai kwada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in hanka diba suna kyaman mutun ya gwa mai wurin nan da jajayen tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: sarauniya kan barka hiya mai shekaru 82 da ta shude ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu kamar yadda Rashida daya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura mu ci a abu duka ba za mu iya yin shi ba maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce wata baiwa ce da Allah ya yi mana ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Mita Zainab Usmana Gawo, bisa ga tarihin sarauniya abinda mun ka sani ga uwayenmu da kakanninmu duka rekai da muka ci suna ta faɗi. Ina ci suna muna ci suna ta faɗi. Komai bai kamata ƴan sa'an shi komai ba kan labari sai da ƴan ta iske matsahonin su. Babu wanda ga sawar riga ba mai sabon do zane na gare ka ba ka sa komai sai zane ka dauka sai da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi azanci ko abin da sai ya tabbata duniya. Ana gani kuma irar da ta mutu ɗan ba sahin an bai sahin so an ka ta an ka bada sarauniya ba kare ni aka kashe a asa tuwahin ta asa an kai tarkama dole wanda ya kamata kama sai ta taita kawa gidan shi in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagoranci na masarautar bayan da ta gaji yar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18 kuma Muhammadu Inuwa ɗaya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba saboda wannan ya dace da al'adun Arewa.
3: Ya san muna Arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki. Su sarauniya, Bora da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma. Wanda ya rasu shine ke zaben wani. Ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gaje ta. Yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bi zanne ta. Haka nan ne al'adun nan ne da na Arewa suna da yawa.
0: An san cewa daya daga cikin ayyukan sarki ko baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a tare ma da jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba. Ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta. Amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba babu mai gwamaye wurin nan duka-duka. Kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimashi. An yi lokacin da in ka zo kace kana son ganin ta waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta. Kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne in ta huto rana ta hwadu lokacin nan mutane suke da damar su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa wanda shine zai zama fadarta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu a nan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa. Musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shirin ya haɗu. Ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: taki ba amma kudi kan muna karba kuma muna biya su
1: kamar ku in ku yin noman kuna samun riba kamar buhu nawa kake iya samu
0: gaskiya in na tashi da wuri dayan gona na ina buga 60-70 dayan gonan kuma ina buwa 35-50 sai dai masara kuma ina buga ba saba ba gona da ina cire irin wanda ake yin da totuwa a diddige haka ina cire 70-75 yanzu da muka zo nan muna samun kudi ba mu aletin
1: manoma da ke karban irin wadannan rance na banki musamman wadanda suke karkara babban abun da ya fice musu tuwo a ƙwarya shine tsarin dan naba da kaka wanda wasu lokutan suke zargin cewa ana tsawwala musu to koya Muhammad Abdul Nasir suke yi da wannan batu a bankin nasu
2: kamar ni in person ina discourage mutane daga karban ba da kaka don bayan da za a yi a ce maka wai ka je ka karba litan magani kwaya biyu ka zo ka doka buhu masara ko kuma a'a ka ce ka doka buhun dawa ka ba ma mutum wannan cuta ne mu idan muka baka kudin mu duk abin da kaga dama ka samu mu bai dame mu ba iya abin da muka yi da kai iya abin da zaka karba kenan na baka 50,000 the only thing da zaka dawar mana shine karin 10,000 akai mu ba mu da mu nawa ka samu akai nawa kai akai ba kuma wannan in is ida kai karbi shi a wata 6 ko kuma ka karbi shi a wata 9 so ka gani ba wani zancen an cuce ka anan don 10,000 da ina gani a wata 9 bai taka karaya karya yanda mutum indai har he is serious ya doko wannan abun sana'a ne da ba zai iya ce yayi providing nashi ba
1: to kuma za iya cewa kuna samun kamar a ce riba a wannan abun da kuke yi
2: kware da gaske duk abun da zaka yi zaka sa kan cewa ko ni lokacin da zaka samu riba akwai wani lokacin da zaka fadi yanzu akwai last year mun bar kudi fiye da million 70 zuwa million 80 a wani kauye because ambaliya ya same su dabbobin su sun mutu su karan kansu sun bar wurin in ruwa ya mamaye wurin in to kaga wannan lokacin ba ne zaka yi kai forcing mutum ka ce biya ka amma kuma tunda akwai rai Allah ya saka zamu yi mu zauna mu yi arrangement da su bana mun sake mun tallafa musu da rabin abin da muka basu shekaran da ya wuce so da su ma za su koma gona daga hakan kuma su sake su biya mu wasu da kuma ba su samu matsala ba zaka gani kamin ma mun mu kira su sun zo sun biya kudin su don suna son abu ne wanda zai daure yanzu noma ba na talaka bane idan baka da kudi samsam ba za ka yi kai noma ba
1: a kasafin kudi na shekarar 2026 da muke cikin nan gwamnatin jihar Adamawa ta ware jimillar naira biliyan 4.43 a bangaren noma to ko me yasa manoma ba sa amfana da irin waɗannan kudade kai tsaye Dr. Mahmud Muhammad na jami'ar Modibo Adama ya kuma yi tsokaci kan wannan batu
3: gurbin nema da gwamnati ta bari yasa private mutane irin wannan za su shigo duk duniya gwamnatoci suna tallafawa harkar noma fiye da yadda zaka iya kwatantawa da yadda ake tallafawa harkin noma a Najeriya ko a America ne amma in ka duba anan kasan duk abun da kaji ake yi don a tallafawa harkar noma ana yin shi ne da yawa akan takarda kawai da baki abun baya kaiwa matuka na sa ido da tabbatar da abun ya samar da alherin da ake bukata don haka kasancewan gwamnati ta bar gurbin da ya kamata ta cike wanda ma ya kamata ya zama wajibi ne a ce gwamnati shi suna yi shi ya kawo private mutane suke shiga kuma tunda sun shigo kuma ba su samu ka'idoji na gudanar da harkan yadda ya dace ba yadda zai protecting ko zai kare manoma waɗanda wataƙila ba za su san abin da zai je kawo ba dole wasu fara gurbi za su ga wannan gap din su shigo su kuma su dauki damammaki da manoman ba za su sani ba

0: masu sauraro nan zan jalin zamin shirin a madadin sauran abokan aiki da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa a huta lafiya.
1: To da fatan za a ci gaba da noma don ƙara arziki. Yanzu kuwa lokaci ne don jin sakonnin rayuwarku tare da Binta Aliyu Zurmi. Binta, barka da wannan lokaci.
2: Barka da maraice a gaskarin. To idan ka bani gari zan fara da Koyine Abdul Baki ya ce mataki da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da na ƙoƙarin taka musu birki wajen amfani da kafafen shafukan sada zumunta ko takaita amfani da hakan kan ƙananan yara ya yi daidai. Abdurrahman Malam Muntaka ya ce muna fatan Argentina ta yi nasara a kan Ingila. Sai Modu Bujima Kalallabuwa daga Diva a jamhuriyar Nijar ya ce to Allah ya kawo wa al'ummar ƙasar Sudan da Congo da ma sauran ƙasashen da suke